Ayık oldu dersen. Yok oldu dersen. Hadi ayık oldu dersen. İh yok oldu dersen. Hadi ayık oldu dersen. Yok oldu dersen. Bat. Bat. Mavat. Mavat. Nilo. Ti jogo jo. Ope. Pa. Pa. Fe lo le mo. Fe lo le mo. Ni mo fe to. Mo fe to ni. Mo ni. Ope. Pa. Pa. Ma fe lo le mo fe lo le mo ni mo fe to mo fe to ni si to ni mo ba ba si ba ba ni ba ba si ba ra pa la ba ra pa lo mo ra pa lo mo ra pa ko be ko be ko be no ko be no ko be no ko be ko be ko be no ko be ko be ko be no ko be ko be ko be no ko be ko be no. Eh, I be you one time, come I be you two time, I be you three time, come I be you four time, come back, come back, come back, no, come back, come back, come back, no, come back, come back, come back, come back. Hello.